0: na wo te bia enye mu boni mu ene wa ba treni mu na wo te sumu sumu nwuma nkoa na wo ye ene wa ba han mu obi a wo ye bonsam akoa wo som bonsam wi apeteshi bedwem de apeteshi tu ekura esani niema na wasakra wo jai sani ema ni nyina ye nkoa wa dwen sakra ne de niema dada ni nyina da so ye de ewo ho Mu, so still pursue a jitum se wasakra. Pacho minyin tum why? Bible nyin tum ya minyin tum. Si yan can't nyan si chre nan why any man chrewa. Ube ye don san woko regim. Usi a sofu ya dada, mimi ya sofu mu dada ni po. And no cre watch rosem ni a catchro. Yes, se ube hun ukren and ukrena yo dish ye. So banu mao do wabe yo dish yampa. And found boni humachi chro na win chen so. Ono no ka say he was chief of sinners. Ni boye fo nyina ye san line won e din kan obeye chief of sins. E Jesus e kro no an wo ye ma no. Jesus e da so tiase wo si mina mitiase na mi wi na mitiase ma sorry miti ho dada wo ngu bio. Iti bra so Yesu tiase ar so ko no ho no wo si san no. Zacchaeus ko wo si san no. Samaria ni ba no ko wo si san no. Yesu na ye sum no no ye fa ani hu no so tiase. Se wo di mpa ibokko ne ni ma obesi san. Na dudu ne ni juom boni no hua se. Omo mpesu omu jemu. So omu mpesu omu ko heaven. You and your sin cannot enter heaven. Enti min ko heaven mani nye ye. You drop your sin before you can go to heaven. Wutu boni no chine ansan wetu miya ko heaven. Nempendudu ni ju boni hua. Wukan we jaye no no. And then be you a free heaven. If you say heaven boni bie ni ho. Boni enko ho. Tu nyanku pon e doye mpa pa pa. Say what na sorry dem fi piti pepe. Yen kan boni hua se mon chro. De bi asu fro hu Christo. Wansu tibu e bu for se e. Ade we die bonie media me frame who Christo obi tumo show obi som tom ni kuno ni yire still I will call heavy just so ya so pretty madam fu nyame ni mo wife bo sama sorry mo na ye peni ni wo ho nye heavy nye heaven. This a upe heaven akopa de tie de Jesus eka. Mark chapter 9 43 to 48 Marko sempa 18 kron be can free ejichemo aduanan miensa ekosi aduanan enwotwe Mark chapter 9 yen kan 342 no se obiara obetu enkumeyi a ogimidie mu suntudia no eyema no emomu se ode owinyamo okosene ne komu edino to pumu ase wonsa etu suntudia twa yema se odi besini ebekọ enkom Jesus no no ese se wo besini and send me no now they be called a man in no crow. Moja inumo dati, oja inumo danumo. Oja inumo danumo. I ja to baby and a fire service for the Mrikeko. Heaven, hell, ja inumo da. O see, it is a po, ja, it is a po. Lake of fire. Tahosa. Then wabua inwo na oja non so inum. Nasa won satu sin to dia. Cha. Eya ma o se odi besini be ko nkwa mu sese wo nan mienu na odi obe to amani hunu krom de wo abua enwuo wo kra no enwu da wo honhum enwu da na wo gya no soso enum na se wani tu sintudu etu eya ma o se odi ani kro be ko yankopon ahenie mu sese odi ani mienu wo ani mienu na odi ekoto amani hunu krom de wabua enwo na oja no so nye den enumo da ye wabua no enwo na eja no so so enye den enumo da na no meto meboa se kirekire mu se wo kra ene ohonhom no enu ne di mu wo ni pedua no mu efri wo mu ayesi wawu na me de mfanto ho kire se wo ko han obi fie na se wo tue frifuo ho ayemfa fie no nye den enko o kra ne honhom no han wo ni pedua betena mu yankopon de form de tie na nyunu nipa no home nkwa home gu onipa mu na onipa be ye wo kra tie asefo ti da wo be wuo no o se dotie esa ko dotie mu o kra no esa ko eja o de mae no nche Iti da ubeka weni egusu uwo Ecclesiastes chapter 12 verse 7 no no okra no sako ejani nchei Iti da ube uwo no okra no honhom ne firi ni pedue no mu wo de wusi uwu anasa okra no beka chire se uti wo na ojisa nchire chire ndi wo hu uwu anasa fo no na ojidi aso ye no na na ko na usori de bia si wi anansa ko tena do kasi na twetwa bia na u di babu di agro nyamini ho ha bia ni ho wi habashi se paper annihilation udru ho a ubehu se o kra no beka chere se maramfo meka bibi ha chere so anye dai ontie uko ho na me ho nto me me kra uko tena ba bia nyamse mpapa wa o kra no ho to no onye dua ni papa edi uti ya siyara. Na uko trebe biya omu tuna sredi fama basani ya dia. Ukra ruka chese bafu ha uti edie emu wawo. Se bino enam hunemu mfaswani ni emu mnyenti. E honye kura ose wana mepe. Unimni ya wokika. Unimni ya freni hell. Se ka unimni ya freni hell anka wumfa ukra engro atoprewai. Luka nsempa itidunsia. Luke chapter 16. 22 to 28. Yesu. No, can't say same way. Luke chapter 16. 22. In Jesus say no more same. O see. Ne ude yen ken fi dun kron ho. O see, o di fo bi transia. Na o she atadie koko ne yurapa. No, di ase transfer fe jine ni da. Ebi ye ten ten ten ten ten ten krofo bi oho a chese huhu brown kwa na ohieni bi nso tena ase a ofre no Lazarus odina koto na bobua no a otutu akuro na ne kondo se odin propro we free od de fo no pronso egu fom na omiye na nso akraman ba beta free na kuro ne ba se ohieni no wi abofo beso anoko Abraham kuku odi fo no nso wi no sie no etwi kasapa na ye na nyasem ketua edomo bai sike pie mo video die him oh ene nya easy che se eye enya easy kra e wo sie no papa pa oh abrante na ya di wo sie ni papa pa e se bi na mepo onyune ne heavy ho on yuni baby a oko we ye kwa na odwene ho o sie no na odwene ho baby oko da fi bodo ehia no wa ye will a money ma mid time koko ni bibia na baby wa ye will a money ho Jesus ne unya na eno ne eternal will hallelujah communist countries no bi na necrophobia ye ma won kwa mo mo nsum nyame ti underground kukuo mu no mo kohye no mo nsum nyame iti enu na da kro police for security for eni na hwese krofonu kurekura bible ana na omu shia krofonu a omu ko ajidifo no omu ko omu kura bible ho ye de no anya full bible ye titini kakra kakra na mo akenkan to omu shia se hifa na moko no so ye nu apani ewu nche kura na ebusuafo no ekohie mo ni ahwe ne will na odi ma ye no. Now say, okay, come on, you can go. Omo ni tru asempa na omo kan. Omo nu e pani ni Jesus Christ. Woo, hallelujah. O the Bible amount, that is the New Testament is a will. Old Testament is a will. And omo ku hie mu no omo dwendwene ho. Praise the Lord. Nyame kwa ne master wisdom no. This is how to be tiase. Oh, iti ye kasa kire wo se baby wo ho a ye friend ni hell. Uti wiase na wi apeteshi wi duka na se wunya wa bunobunu bi dia meka se o hell ni ho e wo ho enye ni awo kanu ne be ye free ho jitum na siesie ho be ye den me free hell akọ heavy you say wa braba wo boni siesie nyina wunim se enen kola wo de konsori bia mu na kọ children church ne bisa se nkola se wo ye boni a hin na be kro bi aka se he ji se mpenifo ye fu jure e didi e kura temo a still I call heavy ye hwi ye yero simo a still I call heavy e wi apetehia sofo obi si wo mo wi apetehia no mpa wa ba okotwe bia no pe dia ku prichi eno ne pa wa ba o call heavy ne sa dia ne mo me pe ba bi try obi e ko sa dia se ke wunya se e be sori anopa ne anadwo ne sa ne manyina ne tietie ma kire wo o si ne kon do se odi mpropro we fro de fo no pon su gu form no me ye nenso akraman ba beta fri na kuro mu ne base wo hieni no su wi na bofo beso anu kwa Abraham kukum ohieni no wi ye no ye hu ni bebia se ye na yie papa bia abusia fo de ohiani funu ye de ai tangazi fo be fa mu fa nkotu be bi wo transe wa mobra na ebe bo ne ho kae de ayi kura ye ansa bi e ma ne obi e wu a ye mompa e sa 1000 500 million 1 billion enu ni esi nipa no ne ye ye de e ko fine pa Lazarus we ye ne ye anko fine but abofo ni free through before mu this year praise the lord why this year no ebin mu di nipa titire wo wiase ade hye sem no mu die na me asumasi ne me asumasi bin training de kekaka ho zo oni mu yesu on sacrai and si se bie mana brabo so ye se ni o si hoa hoa no ho o so o paul si se me hoa hoa me hu obibi mu na me hoa hoa me hu se me nim awurade praise the lord me shi shi me hu a na me shi shi me hu se me nim yesu praise the lord unim yesu yesu nim o na o sori a woman ni pa ho nto no ade shi sem na wudie ade shi sem ko na wudie person o te ase ne se nyame asem aka ni pa bie ntumi ye den in film and this a ubetie na waya bedia sasusu nipa na se wan pre na koso prim wa kuma wosu wa betira afna ene bediu nam nyame ammo afna ma opaju ani hwe kavare na ka chire rade se rade humidi bonye ni mobo rade beje wai bebi ha obi ame mo mpae rade kron kron ishrawo wasemwa wodi amaye e bom pae de tiefo nyina hye wonsa Empire ni se obetire wonsa na de akan obi biara se ne beya ogie ai free through beya sankrofo nyina dia yanka yani ngusu ni emie ni jem o yesu demon ye bo mpae amen bijidi passe yankopon na adumu so ehire bebre wonse ma wutie so wasim bi se bia na bibi echire wadwene a betumi afre wo samoba number 0244 938217 0244 938217 wo penso betumi ehu dipa life sorry be a bell so for honor hia ma obetumi aboa opeso hu min so obetumi aba makati hill e hona ya office nyame hira bebre so aya so amana
1: maye momma ni din so ma hwe urade no abua me no ajima fidie mi so nyine mu wa o hwe no nanim te no wanim anwu ase ohia ni tiem Ne urade tie no na ogire na ho nyinyine mu urade bofo bo won a osuro no ho nsraben hia na ogi won won kan hwe na mun hunu se urade ye nsira ni onipa odwankoto ano urade akronkronfo mun suro no na bibia mo won a osuro no nyata mru wa bidi hia ne komo ade won na won ohwehwe urade no ade pa bia mo won ma mumura munya asoma me mechire mu urade suro Umu hwanyi na ohwehwe nkwa. Na ope onyinkyere so obehunu papa. Kura atachire maboni ho. Ene wa no na ada asem ho. Iboni ho akwa na ye papa. Hwehwe asumdwe ne tino. Ewurade ani wa atene ne fo so. Na naso tie wo nsufre. Ewurade ni san boye fo so obehwe wan ase asase so. Atene ne fo sufre na ewurade tie. Na ogi wo mfiri ahoya nyinaa mu. Ewurade ben wo a wa akoma bubu. Oji won a wo honhum apeche otin ni ni ama ni edoso na urade gine ni nyine mu ohwe ni numpe nyina se ni mu ba kumpo emu poni be kumo bonefo na wa wo tan otin ni nunu bebrim urade gine nko akra na wa wo dwankoto ano nyina emu
2: This CLM Radio The spiritual warfare is our concern.
3: Sesemu ma tosu mi no. Ti donson. Na ne ba Jehoshaphat bedi na de. Na o se ne ho din ni Israel de asie. Na o de dom duedua Juda nkura e din nyinaa mu. Na o de bansifo duedua Juda nsase so. Ni Ephraim nkura neja asa jaaye no mu. Na Awurade di Jehoshaphat achi. Efi se onanti neja Dawid kane akwan no so. Na wanhwehwe Belim, nemum neja nyankopon na ohwehwe no na ne mransem so na onante ye na enye se Israel ne ye no na Awurade ma na henie no timi wo ne nsem na Yuda nyina de ayeye de brɛ Jehoshaphat no nyaade dedo ne animu

atenase na osisi mu mpesa woni beba ho zo apesa ti wo dwane ti se Joseph wo dwane firi ho oba ne hu sampa enya gro na wo die wo pe heaven akọ praise the Lord sankro for no be call heaven pa o ka kire won se mum prince ne epon ti atia no mo na me se mo se ni pepi nye kakra bi ebe hwehwe mu ahye ne na won tumi ifre bra ifi wura be sori ato pronu mu na mu bi fra si ejina ekire na mu abọ pronu mu owure hie obe bua mo se mu de minim de mu fre na mu bi fra si aka se ye didi ni anom wanim oh yesu we retreat wo bi ponu se ni wo ho pano na wishra so ye mpimu no mfrafra propro anu nyina me kura mi se se bi boy hia asuafo no oh yesu omukani ombe kenyi na echi asem krona na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim no wa chirechire wo ye mont ne so obeka se mo die minim die mo fre mo fre mi so nko mo amoye de ye dey entine wo sakra wo fi boni mo ba trene mo wo sakra wo fi sum mo ba han mo e che se onam kwa hia hia no so wo do ho amoye urade urade ama wadom urade ama utumi a ye di jai boni di bonsam fa hia no oba enya ade a wo pren so ma no oba no na so wo hwehwe kwa obefa so a wo be dwane akro Bible si sohwe bi ento mo gidi e nipa de. Yakopon ye nokwafo o ma won so won hwe ne bro wa ho odin so. Sohwe bi a obonsam bebe nyam be kire kwan abefa so afre. Maminti amen. O si na wona wa fre won odoso. Matthew sempa itie dio no mienu nche mu dunan e na making kind no. Na wona wa fre won odoso. Anso wa yi won no de o ye kakra bi. Dise nyam se ma wutie. Ya wonkwa na wutie bi ebi nipa bebre betie ase misane se ye hin na bet ji asem na tum maka won boni na o mesi ejina se fi na ekro me ne boni to nkwanta ya pai omutie da nso so won boni de omunje mu da omukure mu sa te se nkuta de ne kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odo ko heavya enye ye e nkrofo mate nyame asem o mato boni atwene no omo ne nyamede omo ko heaven praise the Lord. Luke and Saint Petit du mienu nche madua samienu no. Luke chapter 12 verse 32 wasi kuo kitwa munsuru ai bi sey moja wosuru no fe ode ahinie no ebe mamu ipo pia no omo hwe se kra kro due yi gana fo nyina Nigeria fo nyina obia ko heaven ansa no so akob Debi unyane sa. Nipa nu pite. Nesu mbe fulfilling conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dima o. Yewa jinsi nyankupon trimo dindu do. Onfa ni heavy. Nyamesu wafa ni heavy. Na wohoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siye na sisi. Nyami mkwane e kandia. Nyami. Sebi onye jimi fo. Nyami unyansa. Nyame wa adwene onimnenti a wokasa afi omufi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire nso o meji mo se ejimi ama yesu wo kan korinto fo ngme di nkan na ti ba kunchima di onu nsia kosi di onu enwotwe no first corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo fre no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansa pa mo sua ngoma ko ekyiri wo munimie ma bebre so nko school kura wo nyansa pa aye nipa nyansa no si enye nyansa fo pi ne yesu afro yakopon afro ne nye etumfo pi nipa mo di bia no mo di no mo ani mo nyam pi ene nya adishie pi ena wa frɛ won emo wiase nkwase ade ne yakopon ayi sɛ ode be hye nyansa fo ani wo e wiase ade a emre no nyankopon yi se odi behwe de eye din ani wo ewiase no ma emfra ani de wo muo no nyankopon ahwe mu eye na de eni eho se odi betu de ewo ho praise the Lord we wiase aye wo mu ya bonsem ne ni abre pa a wo pe ni pepi do akojem ti Yesu ebe wiase

0: obiara obetu enkume ya wajimi ojimi die mu ba kusintidia no eye manu mom se odi oyunyamo ekosan kesie san ni komu na odi no koto epumu on se puimo utomo ya mane na ebu akane ne mamenu ya mako osue kesie mu dududu na ya chichira famo kon ne di watum awe ba bia ho bakro o se onyasa picture no na hu se uti wiase anye no anono odi atumo edna kotupumo na se wonsa etu sintidia eye ma wo se wodi besini osi se wonsa tu sintidia twa eye ma wo se wodi besini ebekọ enkwamu sinse wo ensemienu na wodi bekọ amani hunu krom oja enimudanum yesu okyere yen picture ye kase hela ni picture no osi ja no nyede enimuda fire service ni bie ni ho betumi edumu jano iwi asem po jato baby kakra bi ombeduru ho na ne mani nyina dodo na na ahye ye kanya mija the fire service akase umie koni fa tender wa wa kokoko dumu no enwe ke kura na wo da application be na wo betwira ba be fre wiase fire service for no baba eh yisi nyame nku anyame fire service eka memre bi na me bebi ana metie ni wo abaya kitu e bia ne ti a obuabua ye na minim de ba na dwene mo kitchen wo ho wanko kitchen anko soja me kwanya no me danya no partition ho eno abe plug heater sa rubber containers e bi majire e bi na wa plug heater minim hwe mada me yo so dani de won so ada ti mi dawa na jusa na mi hu se fire service o pon pon pon pon ya hade no bi esro pon pon pon pon pon pon afi mi bo pitri sorry e mi hwe dem hu nyina wisi kumo wana mi dimri ke bi e prono be bi o plug o heater no ensio na wi ama heater na so rubber bucket no mo partition no be ho e wo se shi o heater no antumi anka ayino. Nte ye ya na mitu ayino frimu na mebom paye edenya nyanko pwansi. Di misande biyo no na that very night na na misansu on daye. Mwa papebi ni triumfita. Bebiya ye traye devotion ewo ho ho no. Na bebiya metatra no eho no ote. Eno si mimi na na metiha. Ancient of days. Na mi control fire no iti na de re tumi an show no. Praise the Lord uti wiase ya osi nyame ni ho udi fufuo mewia petesh bra osi nyame ni ho heli ni ho nyame wo ho kase chire odani ho di chire ye. Praise the Lord ti si e kenyame asema nye ne ya ti efru bi ho ne e ka nye nyame aye ne ya bra bom. We preach with passion se ne be ya wa wunyi heli ni no be gie di se eni ho an kenyame mfa nhye bible mo iti wo se mi hwehwe ma bra bo ye se ne be ya kwankyre nyame ama ebetumi aboa me medwane afi heli mo no me yen me jenye fi hen ma nye nye e hel ini ho afe na odem no ahyase na otre mu esu a wo hyase e to ntwada all through eternity adofo no mo ehu se nyame onye ohwini no kekan sem hu no na sem bi a wo ka ye no kre eti wo ka ne Mark chapter na Yesu Kristo na na ekasa no ene wo ka kire ye se se won se tu sintudu a twa eyi ma wo se wo di besini be kon kwamu Esin se wo ensemienu na odi beko amani hunu kuro moja enumu danumu. Die wan abuwa enwo, okrano enwo, ohonhom enwo, na ojanon so enumu da. Na se wo naitu sintu diya, cha, eye ma wo se wo di nensini beko nkwom, esin se wo enayimienu na odi obeto amani hunu kuro mdiye wan abuwa enwo na ojanon so nyedeyi enumu. Osi se wo ni etu sintu diya tu, eye ma wo se wo di eni kro ebe ko nyankopon ahenie mu sense wo eni mie no na wo de obeto amani hu krom de wa aboa enwo na igya no su nu mu da verses 43 to 46 no 47 sa short passage no wo si so nko amprensa wo si so amprensa a che se wo kire nsa de ne ye no kre ewom So ka se tuani anya se okofa fitie tuani twa onsa anya se okofa se ka twa onsa se onsa ni fa na se onsa benkum ni awo kan se wiase wo ya ewo mu no obi wo ho anyankopon adom wo ntete papa bebi a wo mu ne mam ne papa di nyame asma tete no se suku no obekwa wo behwe na wakofa yonko bi a osi nyame ni ho ni nika bonus ne te sa adu a edi ahoma so na sene na ototwe ne nai che se nya ade a oni nyame wo bibia ye na okofa se nipa krona damfo a nyame a wo nyina obegye firo nsem na oji nyame firi wo nsem so hell na wo ye dey okro bi so opɛ wadamfo na sem pa ne bible se se upɛ na sem te se wo nsɛ nifa upɛ na sem te se ni woni hu hia no mpo a ye dey twa no firi wo te wo firi ne ho se ne be ya won fa won ko amane hunu krom so nya ne hell e kwa mo no nko anye dey onko eni so de wo ka ho na odo kro we ni no kwase me wo kiro se mu edi so wo wiase a men kikan de kro fu hunu e kikan no ojeje ntwiefo no kikan no bible se ojeje ntwie no se na koma mu se nya me nya dey eni ho ojeje ntwie no se na koma mu se hell ni ho heaven ni ho ojeje ntwie ni kwase a kiri kwase a ono nya ade a onim nyansa e wiase nyansa nko onim suru nyansa ti ni nyansa no nye fu nye complete nye total odo ho to so a dia bebu aka wo se mu eda kwenye gusube hun se uko bebi awe de umpe. Luke chapter 16, 23 to 28, mitro the fact and the reality of hell. Ni nyame kasa ukwa himfie na se himfu nkuma no kasa ubia kasa yue na ho hinkese ni kase na na kasa bibia tuwa ye de echa. Nyame kasa bibia tuwa echa. Praise the Lord. Nyame ase muba bibia tuwa echa. Luke chapter 16, verse 23. Look and send petty duns if in chemo a deonumi and san ekrono. Beba me ken in HVA no one catch him say, eh, so for the old kind of matidia, so madame fu bi papa bi papa ke se bi si keni bi se, be pacho papa ke se ro, na se mu chen yami and se mu. Yami de le fana. Praise the Lord. Praise the Lord. O se, look and send petty duns in chemo deonumi and san. O man and you saw what a summer don't crow for so we are not san. Papa no woo. So money ni so him fan samado. Some makai chre will say when ni huna dieno. And yen kusiani treat your honey huna dio. Nemum a ye hum hum ne or cran a woo humono, and nun a man ni no ye de ihuna de. It is a hum hum no cran of fru mua, and yen kusianu guan so ye de ihuna de. And the papa ni hum hum ne cray fru ni mo. Ne nim kusiano was as is you huna de and so or sorrow no ye de no one de. A chase a woo an ye de and sigh. Na oman eni suo no ewo asamado no na owo eni nya niemo na ohu Abraham echirichiri eni Lazarus se otwere ni kukum atire ne fo ko heaven ni boye fo ko hell ni nyina ye everlasting eye forever hell eye su ni sechere ni amani hunu kwa heaven eye ni je forever praise the Lord. Ti bra wo wiase wo se wo hwehwe ba bi papa na wo kɔ nyɛ sɛ ɔte hɔ saa sɛ o sɛ ni sɛ ɛnɛ ɛnwanwanpo ɛnsɔre bi ne som horoɔ kyerɛkyerɛ pɔtɔ ae ni bible mu ani nyina sɛ ɔtwerɛ sɛ mu ɛno na ɔmo kyerɛkyerɛ ɔmo nkurɔfoɔ na ɔma na ɔmo kɔ sukuu no kaa sɛ ɛkyerɛ nɔnsele anka ɔmbɛnya 1111 anka ɔmbɛnya aaa debi nɔnsele wotumi nya bibi papa bi afiri mu nyamsɛ me nyina bible so yɛ nɔnsele and ya dear bit to me the heavy am I to me for her my to me my own chill free bonnet ho ni pepia kwa sorry be bray omu dasu we see great in some massem ni bonny be bray sasila boss and ya papa say papa so be any panu nji and to na kuma museni ebe o di beye juma it was so tia se se o si o tia muse Jabraham humi mobo una san ke papa no bebo asra Abraham so hunu mobo kobe to me akasa who an ensign why? O see a Jabraham whom he mob bought and crophobus is away. I knew 7 years to cry. Sacrophone umbrella refuse. No, O see, I knew 7 years. You draw a hell. I will see you on who drew our behono. O Tiam will say, Jabraham whom he mob bought. Asma Lazaro. Na onfa ni nsatia nunko bon siyo mu na onfa mejuju mbetekre maso ni mihuwa mani uja framomo. Iwi asa ye wa di hiya bebre, hevi ya di hiya bakupe insiyo. Finish. Upe ntuma pa tade, udru hela, ui hiya ntumani ya tade, di ui hiya insiyo. That's the greatest need in hell. Na omo mo start sraye no more than thousands of years omo sanye dey enka bi ke no mo ni ade omo san ka bi na obe new testament so more than 2000 years ago omo stressa omo nyansuo no bi e bia me ka se uni sika di tonsuo mpo a wo hye obi wa bonten o tonsuo na se me sra o su komo timi mini sika wanu nsi obo nsu ye bia ma bi kura kola bi ni asoma no ohun ba bi obenya sika no di ahyem so so e kana koma no aye dey wo yi bia ma ko hehwe na ko sire nsi so obenya bi wo ho a uti wiase a unnim wiase nyina na wo sori ha na wo kekan semo a wo pe papa bi a ono si nyame ni ho na brantie kitua bi a ono so nim se nyame ho na wo si fa plain sheet na draw circle tomb na chemie no oyey na obi se ha ne se mpese uhu se circle no jina ho ma wiase ye ko school no se globe na ne de kire wiase no ache mie no na e fa se aye niema unim e fa han so so ye niema o ye de unim na mpese me hu se wiase ntu unim bibi o se da bi o se okay ba bi e unim no ne de unim ne holy nyame hye praise the lord o se wiase unim nyansa o nyansa o hefa o pu nyame ase bo a de nyansa enu ne ma papa no gidi ne kwase asem ne jimi sem no nyina to ye de itwai nyame ni ho na yin na ofia o bai from ma wo home no Jesus ya when you be because abusu for because covid na che wo ya de oko ye di na tra ho na hwehwe nyame for bible shase e king ken nyame wo mu be hu no wo kan ya men ko bible mu ti se ne wenye degree wo bible mu ni religious knowledge arike bk bible knowledge eti ko ti se ne wuni mo hwe no akase nyame ye de chere me. Open down my eyes to behold wondrous things out of your word. Krofo mo ko Bible mo fi se wo mu wo didi dini ye wo mu hunu boy enko e wo mu no mu hunu. Jesus se wo mu no mu hunu. O mu she ntade akese nso boni nko na o mu die. O ko Bible na so bro ho ase nyame be ma wo so. Praise the Lord. Ube hu bibi papa wo Bible mo. Ube hu hell wo mu. Wo hu kwan e fa so dwane hell. Ube hu heaven wo no hu kwan ye fa so aye ko heaven enye se wo ko bible man no achese na wo ko bible school wo ha na ye wu wo na wo kwa so kra na akwa bi frame a eh osofo bible school be na wo ko ye na wo akọ seminary na sorry seminary no mo kro wo akọ seminary na wo sorry a wo preach na mse o min ko seminary bi a nemo ma ko Jesus school no bi. Praise the Lord. Ma ko Jesus school no bi. He must be born again. Wo she Bible mu ahohon krokro no be chirechiro no kre wo mu. Na wo hu no kre no so an no kre no be mu aye odihye. Oba no ma wo di ohu a wo be ye odihye ampa. Wo ho boni huma chichiro bra na Yesu ntiti ma wa. Wo sori na wo na makoha makoha. Nya ne wa kwa ha kwa na eke o. Obi e wo hu Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. O si o tie mu se ejab eska fo mu ntansi o ko he ko he wo mu tre mu sa o mu tre mu sa ko fo mu wi akwa ba o mu ka kire enu bi na popa yi wo ka kire no o so mu tie mu sa ejab Abraham mu mi mo bo mu bro hu mre nso aye dey etwem wo won pa yi bi aboni sese wai wo su bi su ni sese wo asem bi aka ni sese prenyam se mo koso na wo bom pa yi se boni e wo abra bom boni nko an esi nipa kwan ma ne nko heaven wo anko heaven so a hell na wo kro ti se wo bom pa yi na sire nyankopon boni fa che nyame do boni nyina be che wo nipa no pio ma yete so afa bade ni akwa fuo mu no duru be bi anwre ne nsansro ne ade wa no obubu eguso on tre ne ho no ni ye eti wo be ka ne boni won ka no obubu guso. Bible nso si di okata ni mraton so no nye from di okan uja ono no ube hunu mobo. Se ni pomponu wukumwa wukanchire nyankupon di bere odi be chao. Se mboni ti se damrambo be huramra ise si chremba e briti se nkramwa ebe se ujemi mupena se mutia mube dia sasi su nipa na se mwamprena mu usu usu mwabeti na sofunu di okenya msuma bwani nkwano manka bwani adia na menka boni ne du ukwe niye kachuro se tomoje numo na uhu boni nina ye de ehohro brabi o hobo jama o chini Emmanuel infimo di boye ni tomo ani ho boni nyina ho mi we anama ye oboni ana e je Abraham ho mi mabo mo bro huna sa o papa no nunu ho pa se a me wo wiase nkrofo be kanyam so mbam so sika na opaji kona montome se nye sika nye sika akobi oda hospital o na ne sofo ekɔ hɔ na opese nko be kanyam sem kire no na otunya ticket o de be ko heaven sofo no kɔ ya na oyi sika ma apa no wu ni boni mu sofo no dai na osun dai na osun mi yare da ho de boye ni mi wu ba sika ju sika ebi no for sika se nyame bi ba cho sika nye nyame o nyame ye nyame ne sika ye sika God is God and gold is gold sika ye different ha ne son entra ha ubi wu ani di sika she ni sem so duru kwa mu ya dia tonsu anom kwa hwe ba bi a wo de she enye nwanwa sa krofo no mo ya osie di sika kokko asie no no mako yi adaka ya bufunu na ani ya tuna twene ba bi no mo yi sika kokko nti na mo fa sika kokko osie ni pa bi o adaka mpo wo de papa ya wo mutumu yi funu twene ba bi no mo akoto adaka ro ti ne nipa mo nye sa ne ma no bi o ni nyina ye na da Bible o hon si nipa mpese o hwem osie Abraham hu mi mobo na suma Lazaro non fa ne satia no ko bon sio mu non fa me juju me tekre ma su na mi hu amane o jaframa no mu eye yawo eye sun eye sitwa eye nisio eye ja eye yaya e bie ni ho a nsio hie kamen sa na so wan no nsio na watue fi ja su na seva na uso mu no na chese enye easy mse rade hu nipa mobo so kase wu di ni pe chipa no wa mi ebie ni pe ni amana sakra dodo na ekojem omo mo wa so de mu mpo be ko dodo a chen omo mo ne ma bontene because syllabus na wo hono dodo na anye papa omo te papa na mse watena etro ni nkyerekyere boni ma chenti ne no so aye dindin di amana ya no mu yure firi se ya adum o adum no bo mu ani e wuntumi mfa wa ho de nye no ne nyame aboa mo aye de waye enti mi pese ekwe urade ani mo mpae bom pejo ani hwe kavare wa muja no da so esuso se wo be ju boni no mfom so atum de de wo ko he no aka kire yakopon si nyame hu mi di boye ni mobo empire ne sikeni no boy it was too late for him wo die enyanye late because wo tia si nkwa wo mu ti bompae ne ka kire nyame se wo hu mobo unu e bia wo ne ne te ho ane ne yaka enye ukuno onenete mu odan mu susu monkasa enye emfa ho ne wa ye o bible si se wa mfa ne mfo so anche na onyankopon so mfa de ye de enche o ti bibia ye boni aba wa kwa mu bia wo mpre bia wo fa ne se wo ye nyame no nye nyame wai ena me do se are na mfa sa do no ma yesu no onchire odo papa na do ai de wo ko ja enumu da wo dru je mu ha wo mpre betu ya beji wana so un plano sakra no ko heaven po a enya de obetumi atra eku kese no ababa bia wona bejo oda so agi nwama mofo oji ne bonye fo oji akromfo oji ewudifo oji ntokwa pefo oji ebeifo oji ewudifo ka kire no se urade humi mobo se ni amiti ani mini hwe kanya me egoma maba onya mitumfo ye shira obebre nenso de wasema mai o ka kire se hell e ya de kan ya na sesem ti obi biara opeso okɔ no mfa ne homa yesu dudu a wate a obo mpa esre bone radi ho mo bona fa che vi se wo no wa hye bono mpa ye ne se muja no be hro safo no nyina ho na te ho afide entene nyina ho adom tumi ni aho de e be nipa mu e mani tumo sesa no radi fama metiefo nyina ra e wo yesu kristo de mo se ne be ayen kwana aka wias ne be trans ya ma ne se basi ewu so ye wu ama e da wase o yesu die mo e na ye bompa e mi jiri pase nyankopon na na dun so
1: this CLM radio the spiritual warfare is our concern
2: na mi ti du ba ko en ti do radu nyankopon na hwe na hwe de na shede na temu die ne ne mransem na nyina na munhunu ne na enye me ne mma wonnim ne wonhunu ye no munhunu urade mu nyankopon tia ne kese ye ne nsa e den ne basa watene mu ne ne nsa nkyere ne ne ye a oye no mizrim a odi ye mizrim hene fere ne asase nyina ne die oye mizrim dom ne na ponko ne ntia se na ma wodi timu a oma epokoko mu nsio bufa wonso na urade se won de bedru ne dey ne de oyee mo esere so besi se mudru hey ne de oyee rubin ba eliab ma detan ne abramoa asase bie ne no mene won ne won fie ne won ntoma dan ne won a wodi won akire nyina free israel nyina mfimfini no na mo ne ehun urade ne ya kese a oyee ne nyina enti muni mranse mo a menhye mo ne nyina so na mo hwa yeden na mo akwa akofa asase a mu twem akoso akofa no na mo na aware asase a urade kra mo nananom ntam se wodba ma won ne won asefo no so asase a esinen fusio ne ewo no na asase a wo kwa akofa no nti se mizrim asase a mo firi so ba ye a ogu waba na ado ne gugu sunsu se efan turu mo no na asase a mu twem akoso akofa no ye mepo ne mo nhwa asase a enom osu nsuo asase urade nyankopon hweso da na niwo so firi afimfiti ase kosi afiawiye na semuti memra nsem a mede mema mo nei samode makoma nyina bedo urade mu nyankopon na mo asom no a ene mema mo asase so osua toni brim eso so ne brampro na waboaboa waburo ne wonsa ne wonwa no na mema wo sreso abawira ama wo fieboa na wadidi ame Mwenye mwenye, nwa naada mwakuma, na mwa mani ankosumu enyame fufro ansoro wawo, na uradia bufuwa nere enti yamo. Na wantuwa surumu se usio nto, na asase mmane no bae, na mwa anse ntemusuwe mfia sase paa erade de mamonoso. Enti mwa mfaminse minisie mwakuma, ni mwakremu. Na faye nse nchile ni titre wonsa, na nyuwe nyuwa ntemu kaya abutri, na mwa mfanchile chile mwamba, na kasa huu wafitine mu. Ne okwan so nante mu ne onne mu ne osori mu na twere gu fi apunya ho ne wapon kese so na onna ne o manna adoso asase a urade kan wona nanom ntam se wobe ma wono so se de osora ekata asase so inate na se mubedi mransam a me hye mu yiso aye na mu ado urade mu nyankopon anante na kwan nyina so na mu abata ne ho Eni e urade betitu amama enyine firimu anim. Na mo afa amama yakese a wo eden sinemo. Bebia mo na betia no beye mo de. Efri esre so ni Lebanon. Efri esubontin efri ti ho. Kosi echire ponu ano beye mo asase. Obie ntimi nyina mo anim. Urade mu nyankopon de mo hu hu ni mo hu suru begu asase a mo befa so nyina so. Se de oka kire mo no. Hwe Midi nshirane no mimi ugumu enimne. Se mu chie urade mu nyankopon mranse mu ameshe mu ne ya. Mube nye nshira. Na se mu enchie urade mu nyankopon mranse mu. Na mu manifi okwanya ameshe mu ne isu. Kudie nyame fufura mu ni wane chira. Mube nye anome. Na se urade mu nyankopon di udra sasi ya. O kwa kofano soa. Ke nshirano gali simbe poso. Ne no meno nso eba reposo. E ni yoda nyeja. Uwia toye kwa anwechi. Kei na mfuwa wati araba asasusu. Gilgal ntintinsuo. Mori pohon. Na mube chwa yodan akwa kofa asasi ya uradimu nyanko pwande imamu ono. Na mube fata naso. Intimu mwe yye na mwenye ashadie ni atimudia. Midimi isi mwe.
0: Deeper Life Ghana. Deeper Life Bible Church Ghana. Ebya ubi ampese bompaye na itie unyanko pwansem. Radi pa ye da wasi se nenso udi aba unaya si se emiti wasem. Bompa ye se nsemo ebe enye nipasem nemebe ye unyankupu asem. Va utumi nwa huo den ete echiri nenye etiefu unyine ye. U Yesu dimu na ye bompa ye. Amen. Ene yefe asema watu din se fervency and steadfastness in times of trials. Fervency and steadfastness in times of trials. Se base amanie fi benkum ni fani moni e chiresuru ni form na eba osoa de na ya oyee. Oye mobo mobo e di won sesum wano na se opaju ani hwe suru be bia emua be fira ba. Otu Bible twene anase okosoa kase nyame se sikan po na mehu se odi atu memne mutwa mekosoa jiwe diti se Job. Ujaya sorry kwa na uja mpaye bo se mabom paya amfahwe amremi mi mom paye biwa na se ukosu bom paya kusise mkunimdiye beba. Enu na yefe nene fervency and steadfastness in times of trials. Roman 4:18

0: osiwa anemu. Eni nti ohwe woni ye na obutu wa anajo ma wadwere won. Ohwe won sa abonefo ma nipa nyina hunu. Ebiso mani free na chiri koy. Na waanwe na kwa no bia. So be mma mo buru ni sufre eduru ni nchen. Na wati amani hunu fo sufre. Na se ono na oma no jua. Hwan no bebufo. Na odene ni hunta. Hwan no be huno. Oma emu so oba akofo so oya no pe. Na onipa konkonsani ani hene na wansum oman fidie na obi beka akyere onyankopon se mehuna mane menye mumuyo bio de minya mi hunu ye wo na akyere me se madie mumuyo se mo a mini bio na wo pu ne ne yi onhye wanan mu se de opa na enti wo na sesa wuyi na nya me na de wunim no ken nipa wo tre beka akyere me na obe menya nsafo beti ama me hiob de enye ni mdiye suna wakasa. Na nense muni unu mu. Sanka woso hiyo bashu akusie wyeye. Efise ni muwe yeti suwe emumu yefu muya ye. Na odi musuboka nebone yeho. Ye mumpu obone nse mu. Na umanense muwa oni unyanko pondi diye siye na dosu.
1: This CLM Radio. The spiritual warfare is our concern.
2: My mom pay. Radio Chrome Crone da was say. Say bre biara ye bow any mono. O my didi me. A bon pie se nensu ya ba. My was through a bodo in ni na ye me. Into me fanya quanchre any ye quan so high we yesu Christo demo. Radio Tron safa kan ya shifu nyinara. And ye tearful yesu demon ami bon pie. Amen. Me kind Matthew sempa itin son chemudu me and sa. Bra, Yesha sema watu di finding and walking in the narrow way. Woshu she, no anante o kwan hiyan hiyan no so. Kai hun se, edin kanya kasa fa, nipa ka krebi omu nam kwan hiyan hiyan no so. Eni ashe, nipa be bre, a omu nam kwan tetre ten no so. Ene Yesha se, woshu she, no anante o kwan hiyan hiyan no mo. If you say, no ne di, inipa kom kwamo. Ube wiase, nasi unya dieyi, na wanjushe kwa hiyan hiyan na nanti mwa, ewieno, ebeye uo, ebeye sun, ebeye sitere, ebeye de uo, ebeye damani hunu, ninyame mpese ubia ejira, ompese ubie uni boni mu, ti washushe se, inyina, ebeshushe, na ye hunu, niyafa kwa hiyan hiyan noso, sene ebeye a, ye kosu wiasi biano, ya wahumi jibi wohaa ebe kumu. Timikai Luke ansempa, iti dumi ensa, nchemu adionu nai. Luke chapter 13, verse 24. Ule yenka infri nchemu adionu mienuno. Na oni na mkrumu, eni mkurase e chre chre. Na ona msu eko Jerusalem. Ubisi nise iradi, uwa obeji wano eye kakre biana. Na okachere ni se, so mu ye kakrebi, so mu ye kakrebi. Eno fatu nchei. Ye hiyasa uye se se ni se, pre, so obeshe ni opono tia tia no mo. Na misimo se, nipe pi, beshushi mwa sheni, nensu u ntumi. Nye se nyamine mpesu omu kumo. Omu she conditions and terms. E mata hon, dieni nshishe da kwaya, e woho ma kwaya hiyan hiyan noa. Oma wosu omuti omsu we dear din obie ni hwa obetumi aye e tin dodo se ni e ka kire onkrofo omuti yesu asem no msi asem ye din hwani betumi aye yakopon de nkopesu obie nyankon enso ni padodo na pesu omukọ heaven on their own terms and conditions enye nya media wa kire no omu ankasa kwan a omu bwa fa so hihye ne mata ho de no nya me fa de ntu nche ya kwan a epese e fa so be ni iwi asampo yenye ne sa ukwa bru kire wontumi ko dro airport na ka se o passport o hansi mini passport o visa o hie mini visa na uye de no akwa bru kire so anu anu mo fa me nko mo mo de no me me de ni iwi asampo yenye ne sa Nyankopona ye ni hihye ni mata ho die ni kwan ya mata ho die ni hihye de ko heavya wo se wo mfa ye no wo die na wo pe ti Yesu ka kire papa no a wo ba bibisa ni se mesrew pre she ni protean tian nipa pipe so omo kro omo hwehwe nso omo hu omo hu mpo mbe kato oni so ande ye omo tia no masi o maso nyamsemo edi edin dodo e pdfo ukwa so ba utumo konto kwa fine ukwa so ba utumo wi club ni bia ni whiskey fine na o dia da na ukwa so esi menwinsa menyese na nipa kra so fo kra ye de no nije ono monsa ompemba onkonto kwa obi aka nsi yesu ntimidi ache onti sofu wenije ti se die ntokwa mu na enije wo ensemu na enije wo ma mu na enije wo krofu pia agusa ne manusu enyan yare ni wuo fumo no eno na enije wo mu ana unye jesus a ena wo hu enije mbe chiro menije ebra me hu jesus hallelujah unhu yesu a unye hu enije wa enije bi ekuta wo no twetwen ebra yesu nchei obemu enije a it won't shudder. Praise the Lord. Jeremiah, it in sia. The kind it chemo edun siano. Jeremiah, it in sia. It chemo edun sia. And shade on your coupon asem a catch rain. Or say, se a radisiani, yenipa. Monko jina a quine so, a monfre. No mummy satity at him porno. There will come panwo, a monfaso. Na munya ohume munya ohume mamokra anso ose yemfaso yemfaso oh ekwan a Jeremiah no mfaso de Enoch no mfaso enu ne de call heaven eni titi atempo ne kwanda da no ne Paul no mfaso de Peter no ne Mary no mfaso eni de obe call heaven so jai. We are in modern times. E wo abe fufuo mreso. Ne mafuo mreso. E inyam sumono nye dindindin ti seti ti fuo di eno. E bi. So still I echo heaven. Ti ne modern Christianity ne woho. Ne udi yesu e chinsu na sen di bonsam e chino. Eno ne woho. Udi yesu e chinsu di e bonsam pebi ya utumo ye. Yesu kanchiro wana bonsam suaka. You cannot serve two masters. Untume nsumo irua no mieno. Why? I will say, will ye obey a obesmono? And nuna a ma Elijah. A brow of Israel for no. Sir Jezebel, a ye ahaboyere, or could two bosom, case ye be a bacrono, my friend a bear. Ama o mammon yina, yankupon crofo, mother o many achre Jezebel, and in a bosom bear. Omoswa, omun ye yamidimbo, omun ya sorrowco. Omunya mpaibo ene etonsi omukane demsa jija jija jija na Elijah hwesa no se ah ne nyamsom beni ena abosonsom ne nyamsom diafra Kristo simi bonsamsom diafra me de ne nyai dodo enti sese me ba beye experiment bi munko penantwie ba ko bela konfo no nyina na ejidifo amomo akọ bela fa munko penantwie ba ko Mesu mi dine mpye ba akumba. Yeba pe bom pa ene ubiye suya freni nyame. Nyame ya odi Jeffrey suru bebano. Onini nyame ya ebe sumono. Umisi good, good, good, good, good. Omu chombu sumudi. Se obeye nsenchreni ya mao. Iti oma omu di nkai. Eshishe inyina ijasa. Ena omu dine mpye no toso. Na omu stati su omu bom pa ye. Ene wabewe. Sikai omu di chuchwa ohuma mboja banu noni kutoto nsansi ya omu boni ya kombi omu tisi mune bansire eni mbudwe omu nyamirim. Omu yesa bibiensi. Na Elijah kwe nuko di ohufe okakra. Ose mwenyame eno beso ada ubida ufrena usi obrepa. Timuti emu dindende. Nudi ohufe o. Mwenyame ne beso otu kwa wenyamae. Munti emu dine bebi ubiere ohusa ademos omrame buwabo. Omu ye bibia hwe ayeda yi hwe nsi o se okay edru me tae inyina na mo ahyehye no me pese mo twi nsu ogusu aboro ni ade ni nyina ma ho nyina tene nsu Elijah na wo pese jaba na wo fo enyina be ye dai o se mamenye ntisa se me free jaba o mbeka se obi wo so boro na pese ene bo mie no ka bo ho na tija ene so sre ni mu na di sene ebeye mema san krofo no maka wano atumo no montwe nsuo nguso ma ejano nyede enfo na ma fremi nyame o Jesus no jaba mo hu se nyame o tia se na esum no nyi nyame wo wo. Praise the Lord. Nti Elijah o man enkrofo no ye na o page ne ni hwe wiem na o se yankopon nipa pi o krom a me kan yam se mo nyime ntum se me ye onipa na me pese wo di ja efiri soro ebe hye afodie mani pe hu se me ye wako a na wo so ye me yankopon. Bible si na no anye dai and see, need your cause a jet dumb. Praise the Lord. Yamio may jet dumb be show bonnin, only Yamia is mono. Or she would throw in a wood drum and send me a corner bonnin in a wee room. Utimo transi wa bra won't for sign near Manusi when you soon I will call heaven tone. Yamia was she chrono, semi na danny for 1 night playing in a room. Only Yamia was a headache, yes, mono. It's in Nippon in a butubutu form, no more Elijah Nyameno ono nera de. Praise the Lord. Praise the Lord. Adolfo nom, mumie mfa Christe sumusa ye ntetuo. Eye reality. Eye re. Ti ubia waba Yesu nchenya upese uko heaven no. Shushwe kwa hiyan hiyan no. Uhuna nante so ikusiasye. Ye mfasu busumi afi nwa teatna. Nipo ipi omu Christe sumusa anetie. Enye me kuyia. And he praised the Lord no waka uo hane seke ukura obeti. Na uhiyamba pe. Praise the Lord. Ubika. Hallelujah. No kura honti. Enye Christo sumono no. Paul ne Silas. No mudi yesu echompe heavy ya ukura. A bread won't to a fierce ya echichiri wo bro ma muje pra mwompo. Omu tronyom jinyamia ye. Ma nyami e woso heavy. Ema obe wusu asasi ma omu ena die humani adie dia chio mwina emutite. Ene ye Kristo sumno aye bread and butter. Se nye me kuye sika woni botu mdia na energy aba na revava aba. Ese sika nyine sa na ne revava sa. Ene uko chiyana sofukure bedika yako hodie duye. Odine ni biri nyina yede. Eguso. Mumi enye nyam sumo sa. Bible my etia se se se wo hwehwe kwan no na wo kuna na wo nante so a enye sochi sochi enye bread ne butter enye vono mattress e be sori kwa adwuma so nkronso ye dey e wo mu wo da na jua o mu ka dwe no asori wo hwehwe a akodo ji ba bi wo hu no enu ne de ko heavy 119 30 tieni ojuntu fono kai ojuntu fono ono ni heavy na no okro no se ni wo si fa no am fa ni sa gudie ofa na ni bre so pa wo se ma fa no kre kwan bi di watemu die magumanim. There was a choice to be made na e wo se ni ma mienu me yi no ba ko ba ko ye no kre kwan e ba ko so ya tron chirechire. Bible mu wo hunso no ma bo atra de o mo pe na o mo ye den o mo kan nya misi se o si sofo se. Ebinu mu jiwa sofu di che nyankopon. Those people are going to be surprised. E da ube druho, ube hunte sofu nkune nyamenko. Sofu asemo nkune nyamia asemo so nkon. Black and white in the Bible, usimi petro. David isimide mentisa o, mafano kre kwain. Uli sika tumimu mkra, medino kre kusi hifa, uwum. Sisi ye kasa David o hifa, unam heaven, uya chia. Nam no kre ofa, ube hunu kre na no kre na yo odishye. Obano maudu huwa, ubeye odishi ampa. Yesu simini kwa ino kure ni diye, mkwa ubiye mkwe jani nchei. Tiba ibiye wa usu mbiara. Se nchirechire nunyine Yesu suni ino kure suwa mipacho watu wepi. Don't look at the faces of men. Men ushe usofu we ni mni degree, ni ni dini, ni ni power. Nise ni ni pasi jinu tum. Udine chia ube pra. Udine chia ube rei, be pra. Nkrofo a omutiti somhure wo wiase ibinimu ye boldu kan se mafumo kwa obi eni machi so ni nyina chi onipa e ho ne dɔso mu bubru omukogemsa hinche mu wo ha eni mie no 102 de tie de ojuntofo no kan bi wo se mi mani mi mfiri wa temu ho da oka temu oka nyame asem the word of God na wo ena wo kyerɛ kyerɛ me. Praise the Lord. Asori bi wo ho na wo kona to wo tie nyamsem a see, ah, we de mikra me yad. Umunye sofo, we de mikra me yad, dear chair. ne baby nso ukona uti nyam se hum sade ne wura wura wo pa hum no ye wo dwuma pa enu bi na David yiye no o se me mani mfiri wate mu hu da mo hu nkyerekyere papa mo hu sompa no me mani mfiri ho enkyere na kakra bi na obi frɛ me ti wo frɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ o no yare malaria ti wo brɛ pa be 2 weeks wa ya yare no nkɔ ti da kura wi ade na ye wo ne ho ye ne basabasa ne su nyina ebri no ɔne man kitin kitin mienu su na wo ho ti wo de ntuma sɛ fo model mu sɛ wo da ɔtɔ wa 2 minutes na wo hu sɛ wo pie baby nipa mienu kura funaka We tuma we na we ne funaka ne so be de ohun anse ona mununku mo oko nyina so obi de sika petwa na poso san otie mu Jesus give me oko pie ba bi ni padom o si suma wo ho no betumu do nsakra ye dey aso no obi otie kunwa kese so uyi ni pakese ah o shatade tuntum ohun na no kashe se wo pepe de wo ha waso dinti ena mo aba waso dinti ena mo aba ejun yankopon de ma se ye no wanye nti no aba mo manon ko ni tamon son o sine ni tie no ogina gate nechi de gate nechi ogina na obofo bi su shata de white bae obae ne nipa na otwitwa no no na wahwe ase o sa abofo na nim ena o ka kire nso oni nechi na odine ko na so me mo aso ni di okoye na o kire ni sofo ya so manu nyina boni nkoa no suddenly call prayer group bi a owom enu so okoye enipa na etete on bi ase enipa bi shaboa aboa tine ehye wo mo omo ma hyehye ntade ntintia nipo mutete aso de mo mo winsa ni sane ma ne ma ni nyina na oka chense fi na ekro me nsi aso no mo bi ko deeper life nti wo so otisa no ena nipa no ka so obema ne century na asa na obema ne century no ka chense on frɛ pastor diodu no mo mpae ma so oni pastor diodu miso minimum no nti wo se o ka so obema ne century ne a na nani ate obi a wo yare for bear 2 weeks a malaria no a chese o se saa time no dwun so a yellow kakra bi na ba bear 2 times a day na we also ti ne ni a otin kan se junso de nko junso oku jina wo junso be 5 minutes ni nyina ye white wo wi ene hu yare ni nyina eko to wo shase e ehwehwe kwai wo be fa so be hu pastor diodu mre bi no so twem ba bi na nyamse mo koso ti ne o preach no na e ne denti wo fa ne number to wo frani pa kro no e di pa life ni no o de pastor diodu number wo so frani me no bompaema no sisi e ka sei watisi ya bontia enyagro last weekend yeko ni kuru muho eko ni fie eho ye new site una mkoko mumpansu wako nini kuru fie bebi omote na senye vradi e yusu nono enyase mkitua ni ya kane se uyasi weya yewe bibi pire ni hua eko suwe ya brabu mwenye nkuponye dey unim everything concern ya na ayreho ini patumu take video ifie ko ne mfie ba edihye mu a adekro na na oyɛ den uhu yewo enkran ha e bibi wa brochira enam video mu enam tv mu efa mepo ensuo enwie mu na aba enipa na ayɛ saa de ne nyina o ne yɛ hwɛ ne nyame obo saa nkrofo na mo onyansa no sɛ nyame no woni ani uko show de manu atum se odi bodi chese watu prompt nyame hunu bible sinti de obodi ni ohu ade e obo aso no wonte asem ye huhu mu asem nipa nte ase senke nipa nyina ni ma ke boni huru a ekoso wiase ke nyina to atwa hallelujah ke nya yesu e mu ni enye nya misra wodi boni ye de ye usori a boni nka wo kuntabu ho boni nka wo plan ho boni nka bibia wo ye ho heaven na wo pakro wa dwene no susue ne bibia wo mpa ebo nyina ne se urade boa me se ne be menya heaven akọ obonsam dia difunu ba wa kuma mo se bonsam fimi su ko yesu brama kuma mo ade ye nkwa na wo dwene ho se ne bible ka no nya ade a enye na osori e wudi echire obie ni ho a obefa sika akoku obi wa bra won tena se nwene ho ansa it is right at the thought level no What to say dear naturally better na and you say be woboni amount. But ye kwa sonsu so and ya sorry ni you cra Bible so yen yini eni emu inti a dear no ba o na buffo no ba o kunto kwa mammy nyona na o twas and you mwa sorry dem na u kunto kwa are ye so kwa sorry and we jimiana betchred nyansa pa yamisu betchru nyansa papa we are de wopre. Tise wan sakra wajan sabra bonwana adi ku womu ukwe ni guswa behu se enye kra kra kra kra kra. Matthew sempa eti duba kumichre u se heaven hono, enya hunkuno kwain. Upeso ko ajisi weni brepa yesu nwa John ene kain. Ewo Matthew chapter 11 verse 12. Matthew kafa John hon. Ose, na efri osuboni yohene breso ebe sine wo ye osura hini eno huwa die eni breso. Na wanwe ni abirye no, eno omofano enye tinsuo. Yeso otina manetu, upe hevi ya kwa bonsamu mpese uko, ahumoni mpese uko, abifo mpese uko, umamia onsakraye mpese uko, upapa mpese uko, sofu wa onsakraye mpo, uwe ni abirye peso ye holy, no pipene niye chichira u. Peso se ukronkronye no, ne manu su sofu na ake inti mankwe enye enye, sofu wa udiboni wa ye sofu papa. Sofu wa wachiro boni, wachiro wako boni mwaye sofu papa. Na udine chisi say Johnson na uko. John na uko. Johnson for mufa nche miwaye na yebetu yeda mikemi. Praise the Lord. Ephesians 14 na nche mudonso. Eko sidu ngotri. Eti mikaye emidia dansye eruadimu. Se mu nanti biyo, se dia mama ya kano nanti wajini hunu ye mono. One na one adwene mu aduru som ni sense woni mu de na wa akuma premonti oyenkwa onyankopon ma no ho ananafo e sense wani nwi ade bionti ode won ho ama ahohwie oyye efidi nyina ene pere so woni abra peso oyye de tene no mso boni no mu ye no to the highest degree ye ne ni pere so pa omu nyina nso kwa sori o opon ba o abeye sa ni emenu nyina nso still our friend who say Christo ni twenche madio no nkron no mumma asemo a emfra biara emfri mo no ne mumma asemo eye ne mankoso a ehia o de adomo na otie no amo nhunya nkopon ho nkronkron a ode no asomo ano ama oje da no wire mumma wonyi ano oya injina ene buboni ene ebufu ni anukrokro ene ebususem ene boni penyina emfiri mumu na mumu moye mu enye yie na enhyehye mu emema mo ho mfo emfirifiri mo ho se di onyankopon nam Kristo so edie firi mo no. Praise the Lord. Kristo so mo no wuti Yesu ekira sa na eme na urade hwehwefiri wo nchen jisa na se ofa brabo fufuru biara enye Yesu die no bia. So wa mewi ase kranke ye. Ka wa nkwa sori kranke ye. If you say, aka krebi Yesu oba. Oba befa hon tofu na akro. Tinwe din kenshi ni moje egu. Se yenfe jidi yento moje no mo. Se nebe ya ye hubo ninyi na abe hukro. Praise the Lord. Bre bi oho. Bujama. Otchene Emmanuel infimo. Di boyini to mwa. Ni hubo ninyi na abe hukro. Enfa hon bebi ya wa ye boni ya kudro. Se uti nyame asem. Ase usie wadwi piso be sitia manyame asemo a nyame be mu wadom nyina obe mu wadom roso ama niema nka wontumefo a ho odi nyae no nyambe bo a motumi agya obetumi aye se ne be a uwie wo sombo asase so obe nya wo sora kro. Strive to enter in at the straight gate. Pray to be wura kwan hia hia no mu if say kwan no mu fa edne oni ameria wontumi nko ne Botro bojo ni yunu yunu ye, Kristo som ato nipa bebre, dwa nwa jo, enam boni e wofie, juma mu, bebiye suku mu, e jom bebiye befe biya boni oho. Ti nipa dudu na ni bibiye frene tene, e binimu ni ye frene, eno krenkanka omo mu di jani adeno, etron kwa okofane ni emaba duty obedu trowom oton obedu trowom na wonye sike nyina na hwere wo kramfa so be na wo so na se wo heaven fufuro bia wo ko atrofo timuko ho ana na se heavier ananias ne safari ditro o mantumi anko no e ho na apese okwa na ise wo sacrifice atro di nyina ho ntisa sa heavy no kobia enyeye se bia wo sofo bi wo heavy bia atrofo okodia na good luck to you na heavy ba ko pe na minim o bible mo ne atre ne fo ne no credie fo ekọ no ti wo se wo hwe wa bra bo ye pa carefree attitude emfa me ho abrabọ ni procrastination monto ho ni ehuhum mrewyo ni nwunu ye ni obi ho a onhwe ne ho su ye kra na bibia opebia otumeye na opese okọ heavy dey bi enye ne sa we sa untumi nko emani ye ye e kasa strive a e kire se o pria hwehwe a kise wani abrepa wa koma mu wo hu se se wanya sa de no a edia yo I to say Yesu appear Jericho. Ne bland Bartimaeus ne freni na te say Yesu ayede obakro mo. Wati sentrene ne anwade a Yesu ye. Nti wo hu se ne last ye ni. Se Yesu wantiantie mo ama Yesu ahunu no ansa ne yade a ne na wie ya no no. Nti wo sha se tiantie mo Yesu David ba humi mobo. Yesu David ba humi mobo. Enkrofo a woman ni wo ho no se come on ye kra ye ni atie ye yi uti atie mu do wo ha ye afi kra na omutri no omuma ni bufu mo o si Yesu David ba mi si ye den humi mo bo omusi mi kan bo ko so mi kan din din di amwa ye den what Yesu David bo humi mo bo Bible say Yesu ichinai praise the Lord nim pai boni ni tiantie mo ne ma Yesu ye den bichina tim krofo na omo kanchere nse wo mu anano no omo na Yesu suma onse moko kanchere ni se me frere no praise the Lord ai afi batimio subaye Yesu yense chirene ne ni ate praise the Lord krofo no hu se wani ameria unya wo se chirene wani ameria unya heavy ufane dododo ni bokoboko unya heavy mani nyeye. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence. The violent take it by force. If you hand him rest be seen there, Osra hinye no, oye ne ni bre so. And krofu me ni a bre no, omu fene ni a din so, praise the Lord. Iti, e wose u rita so pa. You have to be determined man or woman. And sen we to me a break it through. Ten biyana metaka, sese basi brunya bana ukujwe mwa. Ni pata so, baby a upe so okukura untu menko. Pa upe ni pe so okko, ijwe mo brunya bra. O she de mwa no akase, weko nye se mkujina akase mpache o mamimra o. O se aga, aga, o sun bode ni ko mubu. Ti untwe weni mpo nu watwe mwa manako. Chong wa so 3 1 chong wan kambi gu so. Iti happy no yenko na hongo no yenko ne ni pre so papa. Ibin ma fani too cold chop. Ti hosa ti aso de no reaching or ko heavy. Ano ne mpra nyamse mkosi jina no obo ne nichire ne mpra or ko heavy. Hey marenfu. Iti sa wan ye serious sa nyamin ye serious with you. Praise the Lord. Heaven is a serious place for serious people. It was so rita supa. No si di ubi usakra nensayo. Utuasu sa kusi se ubi u. Utuasu sa kusi se Yesu beba. Inti di ubi jina kusi evieno. Ono no bede vejino kwa. Npa ene se. Ene usi e jina. Ubi jina kusi evie. Se wesi e jina dada ansua. Umfa ansukwa. Mba tuasua kusi evie wa Yesu demo. Ebraye nam kwan hia hia no so ekọ heaven no ihia enwe nta so entonko so bise bedru bebi no no abrɛ wanhwe ya obeka se oji wa home ti se abrantie no a no ye oji fo no na afi obonsam betru no a oji fo da da bi beda da no a jataba be chi no no nti kristo sum ye stopo wigina pe ne che se backslide aba besa wechi ti etokoso sa emrepamu emreboni mu Peter was a hindi eja wechi die na yakro eni bebi akọ ya take down kwansem efru ho ehun se bi ni bebi a onchirechire no ye different on chrechre no yesronko on chrechre no twini pa fi bone ho on chrechre no betumi de akọ heavy me kai bank manager bia me kanya me asem chre no sakrai na we sere bia me point sore a me fa car be bi otie ni motwe komase ni nka wie te me fa car na me kọ chrechre nyam sem sa de da kro me kọ e no ka chem se sofo if you bra me by the palace bra me by the palace masore a me kọ me ye bone ana misro me by the palace me kọ bone ho ana misro that's the difference. O sakra uko boni ho na osu obi nyankopon awono na onye boni ande uko aso bede bia na obedi boni eno enye nyamsom no no e bonsam som bede uko her da kro me kwae no ti ho bosa amsare na wira ho sa osu uko yi bank manager bi wo mo kwae yi ti bank manager se ba omo zo bia de ne ka bai no bisa se papa nsu na ni afi pa o uka wo hefa o se me ni ka se what bank manager wo ni ka. Na we say yes ya when you ska talk na o titi throat room. Na me fa Bible na me chrechre no a she ni cry. Na me adom oji oko pension agent entertainment tumusi dintre mu. Wu ye mitumusuma ni pampo fi kumase ma ni balate ho ba bi ni krom eye. Ena ma brabo kronkron ni abrabo pa unya ene wo jide se o ye nua o ko eventi misuma ni pa mo ba na ye omo mu wie wia no sa ban anchi wo mpo anyame ye dai echi wo mo obi wo ko wia banki sika wo japade nyina ne aye dai ya ton enu ni eyina na sa nkrofon su na ye nso mpani wa sori mo bank manager ono ye se ono ye se ma ba no nyina no san online onse omse o bo sori no pa sika o di bo enti o boa sori pa na honhum o ma so no kofom de omunhuno oh god eti nia ekosoro ewo wiase ni pa do bone sne papa na yesu se emfa bone nko heavy ye de papa tene na ye de e de ko pifa kwa hia hia no so enye easy but adomo ho me se adomo ho adomro so ho adomo so che bone ye de ewo ho tinkrofo mo nam kwa hia hia no so no afre won fi wiase odi yesu muja hokro won ho abeya abodi efofro enti so bi o kristo mu a oya abodi efofro ne amadeda nyina etwam hwe no ma nyina efofro onante han no mu o si yesu si mini wiase han obi a odi mechi na onante sum mu da esum gina ho ma bone han gina ho ma trene enti so odi yesu echi a bibie ye bone de won ne tonkwanta mo aye dai wa pai so bi wo kristo mu a no ya body efofro ne ma dada ni nyina atwam e no ma nyina efofro oyi ni ho afi esum ayonkofa eni sum nyuma mu pause ne ma ni bi wo hompo a e ferisi e bebodini e wo mu mfimfi eni pom so mu kwa so no ma kwishi sum no mu kanche no mu e ye ni ma mfra ni nyina asofo no nyina nsusu di mu o esum kuo loji loji ni Freemason ni ye kika ka ho wa san be gina pulpit susu o preachi a kire madam fo babu be na o kenkai ti ni osmafo Paul kan wo Ephesians 4:18 no je mo ba kon wo si enti mun sue wo nyankopon se madofo na mo nante odo mo se die Kristo nso do mo no de ne ho e ma e ma ye nse a ye de ni afode a obo mo nyankopon aye tu hwa a e de no osi na adwamammo ani afidio ye nyina ana ani bre de mo ma wo modimpo ewo mumu se de sa hotofo ani ani wudie ne nkwase asema na asresrese mo ayense ne mo asida ebise mo ni mudada se adwamamfo biara na ofidie yi ana onibrefo a oyɛ obusunsini ani epegyade Kristo ni Yakobo ahenie mu mo ma obi mfa nse hunu na adamo na sa no ma yi nti ani onyankopo abufuo eba so de maso iti moni won eni twake bia chemu wotwe no osi na akane no na mu yesum na afedie mu ye han mamenti amen ewrade mu munante se han ma if you say han ba de di papa ye ni tene ne no kure nyina mu na mu so de so ewrade ni ye no nhwe na mu nyo esum nyuma a enso aba no bi ne mumunyi ho atai ebise no ma ohunta yono o ma sori ye miento ho mani pa ohunu mu ya tutumu bebia glasses ni nyina ye tinted glasses bibia mu ye no hohu mu insensie hye ne ho ne ne ma konso no se pia bonte a enya sem ketoa ifri se no ma wo hunta yo no ye ni wu se wo bodin po no me nyina so yi ho aten a han yi na di e se di wo ye di nyina eye han enti na osi wa wada nyane na sorry fi ewufo mu the Christ of Beshrama, praise the Lord. Ibi anu wada wabwani mo. Ene Yesu kachro si nyane wai. Wada wabufu mo. Yesu si nyane wai. Bibi biara ye boni ya uti mono. Enu inti na Yesu bifi ene moje ukui. Ubi tumia bompaye nwa kan boni ya chire nyankopon. Boshe no ho. Sisi ye kanye boni chira. Weno kwafo ni tinisi odie mboni nina beche. No betie mwifi diye ntini nina ho. Anajua kone ni adichia bengi. Mama yenye sumu nyina nyuma nyina ntungu yenshe haya kondie. Sorry, sufro nyankopon. Eduru bre woso hwehwe urade. Obeba no bihwe trenye guso. Ukwa sorry ache, so unya ebone ye. Unya ntokwa ko woni oyire no kuno. Omba udidi won atem na nitri se brichie, ene ne keka ho. Enya gudio. So oba nitri ti se brichie, uye brichie mame no nso ye brichie ba. Nti nya dia wo so dia teni dia gro nya me na bo nipa wo fre na brechie ka kire nyankopon se ne wo hu mo bo no nji wo fre boni nyina mu se ye kitoa se ye kese nya me nji wo muja kro no a na ye boni ho adro muja kro na wo hwegu cavalry na ye boni ho adwuma pejo ni hwe cavalry na ka kire radi so ma muja no so so so bebia wo bia me mo mpae e radi kron kron Ishrao bibre se nensu wa miyatia siye se. Siye shushwe nye nanti kwa hiyan hiyanu mwa. Ediembe kwa mkwa inye viyemu. Ubibiara watia se mu inu uhu se bibi one namnu nye. Uwenye nuhu wakane boni achro. Nobe shushwe kwa hiyan hiyanu radima. Nomfasu nku siya siye u Yesu demu. Omuti enso umantia siya radi huombo na mwa umtia siya. Vise wakase nye upesu okrebi ya beira. Yanwese ni penji na atia siya na yebe sakra yinya mkwa enye vyeye. Radi mibisa adum, adume free sro, adume free nyamincha, aduma esunchen bone. Se imra ya shefo ni etifu njinemu. Se nebe ya ubibiare ntie nsemu yinyina nonsa nkotua bone suwo Yesu Kristo demu. Mujadishe ne radi fahukro unkrofo hon. Na tie hon fridi entran. Bra uji emboni. Sene ojontu fono ken radi ye yari enso. Jifri enso. Ye mro ye. Radi jifri enso. Enkuguwe juma yemuni ya wari yemuni ya guse. Radi jini yine fi enso. Wo Yesu Kristo demo. Radi mawonsaso. E wongkrofo so. Shohon mwenyambe bre. Wo Yesu demo. Na ye bompaye. Amen.
3: Bi wo mu sei se ohne chorus afia edika mu no ohye mra se nyankopon fia e wo Jerusalem no ho de wonsi efie no ma no nye aforobobia na ne kron nye basafa aduosia ne tre basafa aduosia nso aboa kese enkyerepan miensa ne nua nso kyerepan baako na eho ahwrede no womfamfiri ohne fie ma onso nyankopon fia sika ne dwita nwini a Nebukadnezar kofa firi Jerusalem asoda mu de ba Babel no. Won sane mfama na enko Jerusalem asoda no mu ni sibre ho. Na wonya no Nyankopon fie ho. Afei wu 39 asuoja amrado ne sita bosnai ne mu agyinatufo afasakafo a mu wo asuoja no. Mu firi ho nko akyiri. Mu ma Nyankopon fie adwuma no ntena ho. Na Yudafo amrado ni Yudafo mpanyimfo no nsi Nyankopon fie no ne sibre ho na me na me hye ma kyerɛ de monye ma Yudafo mpanyimfo no na won si Nyankopon fie no ɛne sɛ ɔhene ni ɔma ɛne asuoja toɔ no wɔmfa mu bintua ahwredie no ka pɛpɛɛpɛ ma merima no na ma wɔ anyae na ade a ehia wɔ no na ntwie ma ne adwennini ne nwan ma awode bobo osuru nyankopon hia fodie awio enkyene ensane ngo sedie asofo awo Jerusalem no begie no womfa ma won de biada na womabi nka na womafodie hwehwamma osuru nyankopon na wonyi ohene ne ne mma nkwa so apaye me shebio se obi obedane asem ye ni no wonyi ne dan so mpuna mane nsi ho na wo mmono mfam ho na ne fie nane sumina ne onyankopon na oma ne din tran ho no betitu ohene ne oman biara a wotene won sa dane ani se obebubu onyankopon fie yi wo Jerusalem me Dario na ma hye mrei ma woni so pepepe ena 39

0: aye omunso so omu to share ni yoma so eno omu finish omu nyina ka ba ko pe no nso be bo amane ba ko guso o kasa onwe no foforo nso ba be kan se uma berima ni uma ma edidi no no munsa e wo wonua penifie na hwe emfra makesi e bi free stress so aba be bo edan no entwea the four corners of the building na a tree egumrantie no ne uma no nyina so uma wuwu min kwa na maka mini amane edei ebe bo ife se utwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori bio onkuti nyamsem bio wommom pa ye bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a womunim nyame a womukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinum kwaji owu oho onko nyame onko o nyame onko da na midni pe bie ni ho a oba ne nche a obekun odi gold ba o simi ko shira so ama no okun no age odi dollars ba o simi ko shira so ama no okun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie otum ye o ye na dwen se eno anu no die tu job nyina echi watu bible atwene o unkwa sori wo mompae ti di job ye ye chemadio no no we nyina no no onim se nyame na eye. So na bonsam de techri ene job sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ena me di firi mi na yem bae na deja na me di besan akro urade di ama na urade afa enhira enka urade din praise the lord chimedi onu mi en o si yenyina mu no job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofu nom enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yon ebia to job na the record eye clean nyamine din ho adanse at the end of the day near two no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon ehye ne ho anim nyam o job abrabom o shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dai e kai na ni nafufu a omu baya, ombe chiche, no besre sre, no be bu, no foni adi nyankupo kashe se mwa mkono manko pa jobu cha dine beye mo. Veche mudu numno. Na jobu ebo ni nafufu nutri so mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia jobu inyaye nunyina mohumi no emano. Praise the Lord. Ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wa woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wre amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika eka ho de nipa titi nipa tri pe no jobu ohwire mpo nyame san de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wu a obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidie enso so obehwire nyame wo ka wani guso a obekọ bebie nyame nie samre no na wo sika wo pe ya den odisisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wo enya asase we nyasoro waya pan na osinsemo eti enedi nyankopon peso okyere ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah misi nyame be yi e firi mu osina Awurade hyira Job awie yesen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ne anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapo na wonhunu ema wonhu ofe se jobu ma ema no asase no nyina so ne weja me ma weja padie unuya nomo. Ne yechiri ni jobu di mfrinshia oha edbia nai. Na uhu ni mama, eni ni mama awontu atu aso nai. Na yobu wi, ubiye be wu. Na wabakura, na wedi ena amen. Sisi jobu uyi achia wa heaven. Amani etu nyingina ano, akasa sisu ha. Mi mami mi papa. E dia manie na ufo ninyi na beka men tunya men twene wai utunya me twene a benu ho kojem ho a ubesu afebo ubetremu ubien ho babebo pajue ni hwe Calvary na emom pae mawo nyame obetumi aboa wai pajue ni hwe Calvary na kase urade mi yima ni firo so meto me bible twene enso ene me sanko fa me bible no maprapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje ya sori ko moje mpa ibo moje bible kenkan na mo ni number bi basa oba de self for sawachi na brawai nyame da suti akonwa no sinye bon sam praise the lord me bia obi a me mo mpa e nyame a otumi ade nyina ye de tiefo nyina ye hye won sa obi biara oda manie mu ehishi ni seja enam senti ni jidia pawo mu no radie bom pa so betu sankrofo no nyina jidie mu wo yesu die mu boni biara om dia foforo wo ho ensem o makekan tia no nipa ne wa sofo radie fo ni nyina che wo mu na hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere se ne a wo hie joba nan mu no radie hye wa nan mu se ne be ya on betumi agina kosi awie na se basɛ wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ate omudin wo nwoma no mu bi radie de na de hye wo nsam woni munya mu na di wo asori ne som horo nyina mu ni po omukɔ radie omuti a mo monte ase ma sofo ngo sra on betumi aka asem a betumi agye ne bonyefo nkwa na ma kyiri sanfo asori agina wo nan so bio ye da wase wo yesu di mu na ye bom pa ye amen. Misha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217. Ayem kwa asumjwe ayem shira ama ubi biara uti wa Yesu Kristo demo. Radie dawasi wa Yesu demo na ebo mpaye. Amen. Dofunom se esha disen bia se a otu din se the broad and the narrow way kwantetrete ne kwanhia hia e din kan hwe few in the narrow way nipa ka krebi na omunnam enkwa kwan so kwanhia hia no ayekọ enkomo no ene ye kọ enim kakra epese ye hwe followers in the broad way enipa omunnam kwantetrete no so no eno na epese ene ye hwe ti meka Matthew nsempa no iti enson nchemu dumiensa ose monhyane opono tiatia no mu na opono eson ne ekwan a etre ne de ekọ oseyi mu no na wan wo hye ne mu no eye pi ba bi a kenkai ma yete ase se honhum ne ema ye ne ema a emu edu papa papa na ne te ase nso enye mre emu edin pa nye wanwa se Yesu ka kire Nicodemus se itwa se ye wo fufro a wo fufro ani die me komi mame ye mu bio na wasan wo miana na Nicodemus no ntiasɛ ehunhum asɛm emu ne ne ntiasɛ din sɛ ntisa pa dia Yesu Kristo Yankopon ba wo firi sra hema mu ba ya wo de ne nkwa beto ho ma da sɛ nyina ɔno na wo kasa yo na wo kan kyerɛ yɛn sɛ yɛn hyɛ ne ɔpono tiatia no mu na ɛpono tiatia no ɛkɔ nkwam ɛkɔ dae ne gie mu ekọ da ahotomu na pona eson ene ekwan a etre no de ekọ seyim ipe guwa wo motremu ensio adichini adisaye enya sem kitwa enso wa wo hyeni mu no eye pi wa wo hyeni mu no eye pi adenti na wo se basa uko baby ya kanchro se baby a wo kro no amra kese bi wo ho wo de wo ka duro a wo betom so twon okwa koto amna no uko baby e december de si wo se eja e wo ho uko a e be hye uko a so twon ho na akọ na ka na hye se nya honhum nie ma na mu edura anenti ase no e di ehia dom ni
1: se woni bebre pa na obetia.

0: konso ayen fare nko di peter na futu o de maye ni se se bibi o wiase o so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamsom a enipe bu ni pa faso a o mu ani da so so o mu we o mo ko heaven heaven yen kan ho asem ho bere no akọ ho yen kan he ho asem ho ni o mo kan se nyamitrimu nye din o di nipa to jem eye lot ni ne yiri mresum de ne nyamitrimu o de pa se se de nyamitrimu aye mre eti we body kra o fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsom po mu se mo twen na mo menyankopon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewiemu mfiti ase de anane ahye na sede ne boshe tie no ye twen osuru foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se usiesi ohu a makwan menyame asem usiesi o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ne nyina firi hopko adwama mone aware se ne nyina oba wo sesa mema te se ntoma ne nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwe wie bia enipa wu mie de dawo sese onye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no ma ya da jiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owu de ne board din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon nim eti bra wo ti ase ene mamogye no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owuo ba eni daso wo ho ede e ma wo enti sa na se wo tenase na wo su abeti na obi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfiri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 a DSMT a dionumia nunche mumiensa kusinum. Kose, na musio bieniho. Heaven on musio bieniho bio. Unyanku pony, a guamano, a him wano na, a bisimo, na ninkua besomno, no be hune nim, nani din a womo maso, na na jo anyho, na okania ana uria hain e hia won. If you say radinian coupon beshre won so, na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying po se odi hene na mfa nse yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche modu nine na o se inshira ne wo a wahro won entade na wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord confirm di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe Calvary Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train yechi di asumbie yechi di kronkron yechi sani yeti biara heaven beye wodia edi semtie dio no ba kunche mu edio no enson wose na ade hunu biara ani dio yechi wade no odi atro enhye ne mukra ji wan watwere won din ahye guama no enkwa nguma num no obi a odi tro bia onko heaven say the sad standard way eto ho anopaya odi tro kire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emma di tro kire wo ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye ye da ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ni evi se kristo minomie nti no behwe ne moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe Calvary awon ka kire erade se erade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ne moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra heman se wo ye kristo ni dada nya mi adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a Kanchire radi so omwa o sene be a woman in for being kumana sinifa. For when you see heavens, why? For when you see Christ so, or the obe koho. Neme wo we are sea. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma yen shese. Yen faye do en she viasini muni emomu. If you say basi wuni e kwa yen fa bakon krenko. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yin fana wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E ni se ni utu mwe si wa ma nyamson papano. E ne bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke mi bichire nyanko ponse nebe radia dom. Se base uye bibia. Wetu ya kase masia mitie mitime radi mi wuna. Mi nimse heaven ena mekro. We nya heaven dia. E ni mi maudue pa. Bia meka near for you, I'm so akagana heya. Now from my far hunan yen siunum, nanka, who timoda sorry, now who drew hell, dear, sanya manina. Sikanini do say, Lazo some fans, one cassa trema, one cassa copuma, or say fans have bo in siumo. For Jimuana for bedroom, me catre masuna for siyo. Why, who? Impossibility cannot be possible. Ude won satianu bon siunan, and Jimu wunru honed as wohana. It may be a sacra wagin one, men cost some money. Munyamia and Shisha, my ayo bonsam ne na bofo. Tis all your bonsam you may be a country Yesu se ombra, no mess se bonsam you may be a wakumamu. O yami tune for ye that was send and so de was sem a my ain. E dear tearful yen shall say, Radimin Pine, he say, Ubi biara watia semin watia say, no fina kumamu sacra na geno. Send ye washe bonne radi hunumobo, boni biara wa ye fachen wo Yesu Christo demo. Bompai se mujadishi ene radi mani suso ye tifu nyinaso. Do dua omu puboni, omu pubon sam puwiasi no ombata yesu hon. Mipai ni sobe chro undi won kwangu mo. Ma wat dum no nosu nenye kesi wa wonso. Enfa honse ni abonye si adosun wa gana. Ibe tumia nanti mwa kwa yenye boni inti yao. Inshiranka udin, ama nye biara abame tifu yesu. Seye yadie, seye ka, seye uhia, seye awaresem, seye masem radi tram sana jomfri ninyinemo o Yesu demo na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244938217 0244938217 na chin o Yesu demo bebia obi ampese ye bompa e onya mitumfo e da wase se ona madum ne mobro hu so de aba wasem ho bio. Eda wa simre ikwe monshira wa diya mayen. Empaye ni se inaobe monshira na ye mohon mohon wa Yesu diemo. Edi ya tifu yina ashe wunse radi se bra wunse mo ebe. Fa utumi wadom eno hon humo techre. Se nebe ya etia ebe tia siye. Ihunusu ebe hunumu. Na wamaya aduma edibe ye juma. Ni afata ahimayenu ya dawasi wa Yesu diemo na mebo mpaye. Amen. Adofu nom. Nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese mi di adanse ene kire o emse a cheka kra mbe ken ya msemo he ya na mami bi frɛ me no ka chemse sofo ya msemo ye kama bi pese me ko di palai for sorry enti iko yuhwe ne kire kwan ne me yire ekoy ko to oni ne kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa eti ebra ekoye mema ni pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko eti wo tie pen drive no sa se me call te manansa ekoye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na hye mu no otie ni kunu se ah ne se sia na ofia sori aba na nyu wa home kakra o se misie sia bi wa ma heaven o wo kitchen na otie o da esinasum laptop a oditie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni de ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon kote ma general hospital wa mabio. Na ansa na na o kachire ni kunu se o mukete nse ufio na o pese o tofu frode sense ho. Na wanye na ni kunu bisa nse a. Nye wana o kaso beto ketins na udi asense ho. Wasi a. Ye ka hevi asima usi ketins. Na similar things e kumase ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye. Oni ni di nkomo na oka asemuti asofo ana asori oka kire se we nye kronkron ye why. Oni ni kunu o kanyam sem ba bi a oni ni kunu te ho sa de bi a osori a heaven ho asem kwa na oka. Ni kunu si dan omutim ifie ne nim eho na deeper life ye ye uncle fu a yenso ye wodan wo ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fofra wo ye no o mie nkompo no nkohwe ba bi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se dai se ba se wo wo se wiase mo na nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nanse se na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a ube bu asasi su niye me nyina se sumna su adie. Yo suma fu po kaye no. Philippians chapter 3. Flipu fu onguma no iti miensa. Ye kaye efri. Enke efri njichemo. Ensono ose nanso. Enoma enke ye menfaso ono. Kristo nti mibunisa adifirie. Nensu ampara midasu mibunu me nyina adifirie. Mewrua di Kristo Yesu huna. Ebro so nunti. Iti na mifri nwa mbenu nina. Na mibunise sumna so adie. Na Kristo ayeme mfaso. Iti uwe omu kachere me mate masofu nipabe omu koho nomu ye 7. Esu. Brother no holiday no ye bompaye. Mi bompaye wia na msi no. Senye mami ya huki kensi tiese wawua. Ose mikochie ni kuno. Tuke huu niye koda winya. Kocha o me ko na busu afonu nyina o em di gu on so hallelujah ma obi atrat enu ne hia me wiase ba bi amadro hwi hia me bi o se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wawue o frɛ ne sister ma me kan ya me asem kire me ko na sister no fi obo ene bai o tini su sa na me hye ne nkra se se obi ko bro kire ye nsu ye ni agye ti se obi ko heavy asu su tini su wai ni kunu abusiafo yine dini ho adase se wonya heavy ko are na woti ni so sa o ka kire ni sa ni sisa so onko deeper life enne wa show me se o ko deeper life aso wo bo na ebinu munya mfaso wo de tra ho se na tie na wo suguti se dabu dabu a wato osuom na da obeke wani egusu odo be wo se heavy kuna hair so so ko adofo no me to aye asem no so this is the wonders of God's grace nyankopon na dom nwanwa so no ni ahwe the gospel of God's grace na ochi bakuno unyankopon adom asempa ene ni ayehwe no see godliness through God's grace nye misu a enem nyankopon adom so ba babu mayeti asese nyankopon bo nipa te se ni seso ebre nyankopon bo wiase no twa na ni twere yesu no twa na ni twere honhon kronkron ene okache o se mumma ye nya onipa se yen seso eni yin su ban so
1: amen
0: ebre nyankopon di ni su ewura ye mu no ene obonsam ba da mu nche na okache ze nyame wonye correct kra diana osi ni bio no ho na power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wotete nche se o shi nyame ase ubeye te se nyame no amu na obonsam tie ami adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nyame su no efriye mu odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio aye mu ye papa ye ojo tini kronkron ye eni niema papa ewo nyame mu a odi bo nipa nyina eni nipa mu bio eni je asumje abojo chire ayamoye papaye jidie ojo ni daho eni ni pamu bio sisi di ababe sha nae no eni honamu nyuma ne dedi pefe jama mo yifinye huhwie abosonsomba dutuo otan akayo ahoye abufu apre apre kunsu kunsu papamu ni tan sabra go boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enu kwa na abeshe ni pom ni yanko ponsi debi esuma Yesu amna bewiase se ne beya ne mfunu abonsam dia hye nipa obeyi ni nyina efiro no di nyame hye nipa akoma mu bio hallelujah ne no na bible se enama dom so ne ba se wo sakra wo tumi mfa nhyehye wo ho adom adia wo tumi mfa wo ho den ye ni nyamia bo mu abeya mao adom bebie wuni hweni daso nwenye ni daso adom adie wuntumefo sika.